Lagihin yung sitcom. Sa Geluluxi. Sa Aneng Mang Puyok. Sa Esmuxi. Sa Inimuxi ni Majuwa.